bobedi re dira lokwalo lwa busupa ko lesedi a lofa sekolo kgapetsa gangwe le gabedi ra ipotsa gore na re go eng kana ledi go bueng ga gagwe o ne a apara jesi le fa go le letsatsi sithitho se ella metsi a sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele fa re kwala lokwalo lwa busupa ne a seo ra kwala ra fetsa na ledi a seo sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi na ledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi na ledi.

Magala mu Madina, sikwebezile mu dilili bantu bantu. Yajelela kwala magala. Mbongo bongo kwale nga mga wena. Kimi go go de, luya bana bana. Two jiggy, two poo, shai kwaru kwaru. Strip vibe. Two vibe. Go back, go. Jidani, chiku chora kili fani. Jena mfuli mani, imo de chanji mani. Big boy. Apo, ubo unde. Bichi kubatari chetu. Ndua mbandari.